0: 99.9 mawimbi safi usikivu tulivu bila ya chenga yani wewe unagusa tu
1: hauna muziki yani usigusa sana kidogo tu
0: Nuru FM 2026 tunatoboa Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitembu na mwaliyo?
3: Zuzi.
2: Anakutembu.
4: Siri nyingine.
5: Siju.
4: Baba, namba usinitembu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi,